Nansi silabo. Namhlanje kuyisonto kunjena nje. Angithanda ukuxolisa lapha ku DJ TC uthe namhlanje akwazi ubani nathi. Kukhona imbambe kwezithize anazo lapha ya. Ngase kapulo tumo.

khona bazelwa namhlanje. Kiyazi umhlaba omkhulu kakhulu njoba ngishilo ngathi amagumbi mahlanu. Bayazelwa namhlanje abantu bayazelwa ngithi ozani sibe ndawonye lapho abantwana benkosi. Ngizozele zela yona namhlanje ukuthi ngilinikeze ingoma zokujayivela inkosi zokugidela inkosi nje ugide nje ujuluke uyayithi mbo fara tiritose pana papa radio 54 yipho sokusenzeka njengamanje

siyaphambili emva ngabe iqo nentanje ngona ugobile wena owabona isitola sasebulawayo usolo khona ngabe unjani ehungela entsazweni ye-radio ifo lapha ishaya akhona ezihloseni zakhokela zavutha zephula zaphawulula hhayi ezenyiliweyo eske wona mlaleli wa-radio ifo ukuthi ma uyenileke usuka kudlela ebodeni ingazavutha shiya ukwenyumula.